parents ng silang perlas sa kanan. Ako si Bakunawa, tatakutin ko ang ating. Bakunawa, Bakunawa, sabit sa ilaw.

may pagkakasabi ako sa iwan. Pero mas iba, pero may pagkakalap. Ako'y si Bakunawan, kakasusin ko ang akin. Bakunawan, Bakunawan, sabit sa ilaw. Bakunawan, mula sa kailangan ng isyadan. Kumakas sa kagabit. Careless ng silangan, careless ng kalamitan. Kapag ika'y pinag-aring ko, may pag-asa ba ako sa liwanag? Careless ng silangan, careless sa kalamitan. Ako si Bakunawa, tatakupin ko ang akin. Bakunawa, Bakunawa, sabik sa isa. Bakunawa, careless ng silangan, careless ng kalamitan. Kapag ika'y pinag-aring ko,

karanas ng silangan, karanas ng kalangitan. Kapag ika'y pinag-ari ko, may pag-asa ba ako sa liwanag ko? Karanas ng silangan, karanas ng kalangitan. Ako si Bakunawang, katutupin ko ang akin. Bakunawang, Bakunawang, talik sa ilaw. Bakunawang, mula sa pailaliman ng dagat. Tumakas sa kagabihan. Perlas ng silangan, perlas ng kalangitan. Kapag ika'y nag-ari ko, may pag-asa ba ako sa liwanag? Perlas ng silangan, perlas sa kalangitan. Ako si Bakunawa, tatakupin ko ang akin. Bakunawa, Bakunawa, sabik sa ilaw. Bakunawa, mula sa kailaliman ng dagat. Tumakas sa kagabihan. Perlas ng silangan, perlas ng kalangitan. Kapag ika'y nag-ari ko, may pag-asa ba ako sa liwanag? Perlas ng silangan, perlas sa kalangitan. Ako si Bakunawa, katakupin ko ang akin. Bakunawa, Bakunawa, sabik sa ilaw. Bakunawa, mula sa kailaliman ng dagat. Tumakas sa kagabihan.